revival hour aki yunga au sendap nongji sayatnya aiga dalok idam jingwa aiga tamolong meyep asir ascendancy ji tali changro sayu tsinger kalen sabang anasa jagi tamolongor dam achadang sabang miz jagi msimi nisong dam nongden parnuk jagi chipa sara sadamba manandet sendap ki mendenji azangdata yuzer sabang mizji lungpanga apodak sabang nongja ge ribranga yukra mendenji tazanga ngutsa saga tinla ki tira tyongtsu nongji nisungka manalier babu marakser iban nisung mari kamtang sendabra a chakrung nong patar dalangba tar alangba dang mas aswa jinji unsara tsidap tibuzi miza nasaja ki wa apudakar sarasa damaka, merikamdang uda maraksi minali. Merikamdang outpost ka nung patuluba sir alir. Police officer ka sinung, patang dashi anga, tazuk pa nung, anungdang asir au nung mabindangi tinzikardamji ayikasa. Pa maba nung tinindak asir uchishia inyak nungji, patang tamaba tulurdami, tumulong alamir, asir tamang akar. Pa changra dama alir. Mari kamdang tinang nung chaloka nipur a chak tsukjer nungi kamdang tsisa. Pa azinawa asir akamanaji kangatulu. Pai u aigabu machimbir. Saga tabang labukra machimunu masira sipsa sipnu u kuta matuk tsu. Pa takatsini asir tangadit. Saga revival hour sendap nongji pai maraks sayu tsinger aiga di merikam dang mulung akuk tsu kanga meranga chimbi saga sepung tsung dang azia sangar ama tamung dak kjamali pa sendap bi aruba ji khuli ka dang pa tebu tsu lim na ro miner aruba dang lias pai pa takam achunga ki tebu tsu miyim asar asangwa nongi pa mulung chang ajak lanam akatsar liyasa. Lim naruya kinanungi tipuwa tsikater sudatpa ayer ga yendat. Lanak sak manajagi asangwar ay ga puwa. Lanak mir asangwar ay ga liyasa. Tsirapur ay ga di lim naruya par tamu sine. Asangwar ay ga di pa misili naru sine. Tulur asir takar ay ga di lim naru atsiki si asir tibinjim naroji akizga anuzi indangasi. Saka tumulong mulu dit tukzir au. Kijiyong, lim naro atzigi nung tanakarga liyasi. Naroji tu anasi dang nungi, iba atzigi anaksang. Merikam dangyagi, sung tangar shinga anasay maru dit. Kar atzigi dolongjagi aitra, batukulak tukzir au tzibatang. Kijiyong, atzigi anaksangji sara wara kunam asir bai langa mulung dutra namzaga luzimasi anungji asangor aiga di mitsi miyuka ipa tsiki nikna ribrangar dangsi tibuzi lim narui mulungba tiraga danga merikam dangi sikia miyuzi lai kiji mulung achi inyak kijiyong la tibura chungba asir anipasabaji merikam danga sushi achak tang achak liyasi. Lai kiji akinar achak peridakzi. Merikam dangi pa kinangzi longkira mimba aki pa mulung aipin misungziki ali. La takta shimait kija miliaka merikam dangi sijia miyim nongji lai tupur kaartin yimya gidang chimbiaka pa mulung yiru. Sindap kidang yimdong nong asir kisimur kaartin chimbidanga merikam dangi pa mulong chang tizilin nung yor ribranga ali. Achi saka lim naro, pastor ka jala sinung, tibubay la miyimba, asir ba chak la medida kamdanga, tibubay mulong miyuro tzitzisa ali. Merikam dang sindibi aruba, asir revival hour nung atinza aruba ji, tibuzi miji nung dang liyasi. Pa tindang asir uchi, saka tsingrim miyimba, patakaji mali. Saka pa lanua tatsi anapalua, asir tsingi rai tachong akaja, Sunday school yuk nung.

Manani, tiamern ayeri adenba, nukpukar ka sarasatam, mua lungjari mabishyalir, ipakanya, niya kangadang miimbakan kalir, anongji, ipakan achanga, tumuatsu angutsu, yimlar.